0: 22 horas 30 minutos.
1: Nak toko ke liko kal uskut pal chire chandu likwang sa tikilal ut nak shening kang inka tashkanap shpanungkil Proverbios 22:6 Chiru lipo ay in Oktubre shkutan kilep liko kal barki na kakak esay chole Ek liko kal ahun kamatan shpan ni mahkwal Dios hanep hun kosop tesinki na nashk elikakwa Waganak lipog disipalati nashk esay chole liko kal

0: 6 de la mañana, 32 minutos.
1: Nagtako ka liko kal, uskut pal chire, chandu likuang sa tikilal, ut nakshening kang inka tashkanap shpanungkil. Proverbios 22:6. Chiru lipo ay in Oktubre, shkutang kilep liko kal, barki na kakake sa ishole. Eb liko kal, ahun kamatan, shpan ni mahkwal Dios hanep hun, kosop tesinki na nashkeli kakwa. Huganak lipog disibalati, nashke sa ishole, liko kal.

Hoganacho hogin hermano, sot hermana, saran akakachun umtahna sa itali chol, itli choke si kabinki, laran sa li aplikasyon. Yo susap tesin, kere hermanos. Rana kakele pokpa sa hong komunin, chaskot pali sa il chole hilain. Kakere tal kakwano ko susap tesiro kele kutan kayin biyernes, rin naklawot kakuli sa il chole hil. Rin naklawot kakuli kawil chole, hukana chihokin hermanos o termanas. Rana ko'y benile pokom sa li numero 45, 52, 66.

Hogan at yuhogay ni hermanos o hermana, Dios sa sabtisihin kay rin, nakakiretanak. Kwekula 12 kung 48 minutos. Habana ni kusla na karan sa salicho, nag-estariman karan si kabingkil, aran Livingston, aran karcha, kabo, Dios sa sabtisihin kay rin. Chihogay ni hermanos o hermana, saran nakah, kebali bukpan ato, sikchipan tiyosin, chirule kakwa. Agarreta na chiruli kutan kain viernes li Dios os rosotesi. Shoruhin chikuan karan cheroch beninkil. O karachi hogin hermano su termano. Shikakoshi tijo kwantio shire la isli choke choken chakaran cooperativa Santa Marta. Aranjalacte San Luis Nueva Cadenita. San Francisco Mollejón. Aran Santa Cruz. Gran Piñal, Cruce Puente. Eran hermanos George Hulak, Lipeli Palchit. Llega hermanos Las Cangele, Parane, Getalimán, Chacherulaninquil. Reina, Chihokin, Lata, Trujín, Chichinachok, Chisquemalchak, La Ofrenda. Ocana, Chihokin, hermanos, Ute, hermanas. Chirulikutankain, Raquele, Bokpal, Choken, Sescangeli, Dios. Ayer le di cacuanas cuan que hermanos, os obtesí la radio. Os obtesí ebre, carmane, plene que talibán, chacarán salipele palche, chacuile brazal cután. Os obtesí ebre, tenamit cacua. Cacua no cochrabi, hermanos. Chacua, bajuntará, cután na jincato ochrabi. O canache joaquín, hermanos, cuilad nega talibán, chiruli railal. Naruas chinas sahun como ni lo cozamang. Chakish. Naruna gajerele kakwa kakwa. Chakwil chitoko panru. Chatengani rahran kutang. Hokanachi hokin hermano sutermana shikakochi pankyo shink. Kakehari kapapal jiruri kutangkayin. Nali Dios tischop chi kangelak salachu am salinchu am. Kagali ka papan ahli Dios tischop le kausap te singkil. Kagali ka papan ahli Dios tischop chi risingkil irailal ina chichin salahum shakalil. Kakwe kwanka salvisantil cho sha. Churili hona la in senyor no kona chok salagilopal. Luego na chok shpantyo shinkil chakuli honali na kasi chake. Hoga na kichi hoga in senyo na ko na chok akuki shpanak na ko ahok. Shpanak na kahli katen kankil rahral kutang. Hoga na chi hoga in senyo shpantyo shaje li ka honal. Di sayla li ka choli na kakechak. Nukonachok sa la kilopal, sa mangkil, isteng kankilebre, karmanas. Tiniketalimang, chiruli railal. Kasilat kakwa, nakanaw ho rahil, inasnumsi, chiruli hunghun chikutang. Marian chan, narahrah kwaklik. Marian chan, narahrah bichang. Abanay, jmahak, jmahili railal, inkanaruhin. Sa usap te siya kakwa. Sa kata siya hunak chilis oportunidad para kitaruhin chiskebal ischol chasikbal. Hoka na kwi kakwa linikis numsili railal aran sa li hospital. Sa tenkanihe brahral kutang senyor. Teruhin ta siya chiskuipal chnumsinkil chishunili kaw sa lischuamep. Teruhin ta siya chis papangkil kakwanak. Lokoruhin chis tawan li kakawilal li kakirtasinkil kwinakakohob li kachol kahyakukin. Nakakiretal kakwanak lima usilal chochinumtag sa spenaruchi choch. Nanumtal irailal abanan kakwa. Hukanah nuko tsamang sa lakilopan. Shbanak li railan na shkamcha li kablish olek. Ditsik tanak.
Utlawin ka na kahan sa likachuam. Launa ka na sa hunggutan kakwa. Kaya siya nilihunilig chuam. Lawin ka na kahanak sa hunggutan katanawi ko. Huka na chuhokain kakwa na ko na chok sa lagi lupal. Chuhatin ka niro kili kakamilal sa musikeh. Huka na kwi senyor o sorte siyeble karmanas o karmanos li familias. Lini ke okeng charo kili ofrendas. Yo sorte siyeble shketom li rawin li negocio. Yo sorte siyeble ni ke taliman karan salinahtil tenamit. O karachi hokain, Señor. O sorte silis chuam, hermana Isabela. O sorte silis chuam, hermana Rosita. O kanakilikula alis chinandiana, Nicole. O sorte silis chuam, hermano Mario Kaal. O karachi, Señor. O sorte silis chuam, hermana Juana. La tashak chat kangelak salis chuam, Señor. Chakelis papal, chis papankin, lad na katuruhin, chis kweklisinkil. Naklad na katuruhin, chik angelak salis chuam. Abanan kalkwa. Chis ketashak akwiretan ah tentonah nakakubsikib chaku. Nak tentonah kakahtas likachuam hakiye. Hukana chihokain, Señor. Chakuy li kamak, ruki li kafalti, li nakabano chingka nakakiretal. Marikwang hunan, nuko alinak, ruki hunak li kwing, ruki hunak li ish, chisikpal, li kakirta singkil. Abanan, Señor, chakuy li kamak. Chakuy li kamak, nakinka nakakasik, shbengkwa. Hokana chihokain, Señor, nakatsama, lishkabilan, lishkirta singkila, ikwishkal. Taruhita chakchishkohoban kilishchol, renas lata chob, kajelak, salishchuam. Hokana kwi, Señor, osopte silishchuam. Hermano Seferino. Osopte silishchuam, hermano José Chub, hermana Carmelina. Chakilish kabila leb sa yo, chosob te siyeb sa linaje, parkinike talimang. Chosob te siyeb la karmano, saran sa liunidad móvil. Chosob te siyeb la kangeleb sa li radio. Hokan akwi, Señor. Nukon na chok sa la kilopal, chisaman kilish kabila leb li kokal. Chakwileb, chakoleb, chiruli raylal. Chakolem chiruli kakre ruli narah Shtawa singkilem Hokana chihokain, Señor. Nitzamas chaku chanchalilin chol Chosob tesilin familia Chosob tesilin kulaal Chosob tesilin sumatin Hokana kwi, Señor. Chosob tesilin familia Casimiro. Chakalish kabila lebra ral kutang. Adasha chosotun sing reheb kakwa. O kadakili karmano si karmano si chokeb cha chokeng aransa lik alipal. Chakahebrish kabila lebrish chol isay lalebrish chol, Señor. Ay Diyos, siya tiyena lahat na katocheb chaklish chol. Kutang saking chaku kakwa dahlik angelain reskeban la lokal. Dahlik angelain nag angelak sa likachuam reskeban iskabilan likachol chakibilkib. Rech iskutbal isail cholehil chakibilkib kakwa. Iskutbal akwatim chokela ola babanil. Hukadah kwi, Señor, osobte siyeble karmanas. Linigestialis kahep chik angelak. Pantyo siya kakwa. Amen.

0: 14 horas, 32 minutos.
1: Nakhtako kep liko kal, uskut pal chirwe, chandru likwang sa tikilal, ut nakshen inkang, inka tashkanap shpanungkil. Proverbios 22:6. Chiru lipo ayin Oktubre, shkutan kilep liko kal, barki nakrak esay chole. Ep liko kal, ahum kamatan, shpan ni mahwal Dios hanep hun, kosop tesinki na nashk elikakwa. Huganak lipog disipalati, nashk esay chole, liko kal.